Agar angga si sanctuary lo moro lo seneng semeng kaya lo ba alik kunam lo kengba si akur pukula mifalin duku. Pasigat lo operation down 2.0 nga rige kunam nga isyang polis nga vehicle based drug peddling network gunye latong pakula mifado ko so ga drugs gala ang nanyi om guni om sum mabo police station ga jurisdiction lo latong pakuna la mifado ko so ga drugs get latong punam sum police nga videograph magiya kula o ka legal procedure nga alarong ba magiya kula patag lakpa to kuwela mifalindo ko. All Arunachal Pradesh private schools and children welfare association nga mayo bifakunam nga private school chalana dedano anabukama na orphan student law ansago admission jila bakela bifaduko association nga bifakunam nga so ay naga monday alu soka school dadanga alaba angkar gay kula school bus jomuna dadanga verification go maraptai khunela palindu ko lift and the international conference on machine intelligence for research and innovation maitri 2026 nga nirjuli ga nerislo Mukoji lagula diganyu kubela mepaduku soga alulu scientists keynote speakers dedangala advisory board members dedangala oka media partners nga dongbam lakula diganyu kubela mepalinduku meteorological center Itanagar loko mepapuna nga Arunachal Pradesh ga kamle lower Subansiri upper Subansiri west siang Leparada, Changlang, Tirap, Oka Longding District lo, Oida report nga yellow alert go, katampa kula, mipaduku. So ga mo dadalo, dogum dodi angtakla, nyadonga, achalaba, holak tedula, mipaduku. Saruga, tagin gamba, yun yung mitamsangka, herbo.